0: Bam, bam. Tumira kumwela mwena mwili wiza po sogaroi. Wanji. Kale sebo. Ena we bale. Oniani. Kale sebo. Eh, atio vito iba. Aya sila ulanje.
1: Kuti oli kubona chindi. Oinywa kati bwendi kuleta na vau. So ino kubanga eh, ositega kati nzeka kugegesemu kwe. Kugegesa kati wendi kuleta na vau na kanti dobeo. Ya manjili tia mwe bale kubanga muli yo ngale kuweza china ano mna nakadoze mwaka gabu. So garo radio baddest DJ Fanta Biza vibe. Situwe sikira bolo yenge. Ali kule ini hello. Yaman, yaman, jinisia. Buti, deke mpange kwa nilize mbono veyeze. Stofu haku baku.
0: Yaman, yaman. Wazida. Kari wena weba likuwe nilisa. Awa wazida na katandika. E, muende ino. Muende ino. E, ali kutegera kutegeire. Eh. Yenda DJ Fanta. Aya kumayo. Abantu barina bavaka.
1: Sala kechigamba barinyo bagamba. Todi na bigambo tvina ku. Oino vwakwa ha.
0: DJ MJ Pro the Minister of Vibes. Kwebera ko bibyo chofa yo. Badman, badman.
1: Ko kola to jogera. Presenter wetu kwa basigambo chale. Uno bakubya radio ko kola nga presenter ha.
0: We wale kuuliza chinana muna na katoze muka agabu soga radio. Radio ya chaba zinga.
1: Uyo muuliza.
0: Panji sebo. Azida. Hai sebo. Yago ulile wena. Abantu b'omujinja muno bombona. Ndabivu. Abantu mira kwa abantu abo kuwanya mao.
1: Sebo presenter. Olina kuba ni chebeta tolidanga mawulide. Ntumire ka bantu bali mujinja site mwe bali kubanga muri nga muri ku sabu soga radio. Just chik. Nja kutwala ka do na media. Aha. Uyo presenter.
0: Panyi sebo. Hai sebo, wena weba kuhulitiza. Hai sebo.
1: Funo, ha?
0: Panji sebo. MJ. Panji sebo. Wazila wena weba kuhulitiza. Aya ate kai mwidwa ido. Aya muwele ko wanga ba ka mwidwa ba.
1: Ay. Nge mwundi presenter. Ndira stonko ti ngeme. Ah.
0: Yaman. Panji sebo. Ngute gera bulungi na iwe. Kale sebo. Kale sebo wena we bai kuulisa. Niwe munendo kumoga paka ancho. Zena ndiyo. Aya we bai kuulisa. Panji sebo. Awe na weba kuhulirisi.
2: Obokota DJ MJ.
0: Wazida awe na weba li.
2: Mbapa yonge amu wa mani yonge wa 5-4.
0: Kali sevu.
2: Kwa kuhulirisa baba.
0: Kale sebo.
2: Kigeme na mani baba. Ona wameta baba. Tuzile ikuba.
0: Kaya sebo.
2: Kawanika ipangu baba. Kika bilu baba.
0: Kale sebo.
2: Yonga ya baba.
0: Wanji sebo.
2: Hello.
0: Wanji sebo. Wena iba kuwe lizanyon.
2: Baba kuwele ni wanga. Ono ilike ila wakari ya hawa ituba.
0: Aye sebo.
2: Era baba simi ni kwanta mwa kubereza. Era baba asawa kwanta. Aba aba ko mutada yo mungu ako kata kumila batu kula wana wakuba.
0: Ali sebo.
2: Ali baba kuwele ni wanga.
0: Aye wena iba kuwe liza.
1: Bwana presenter, nze gocha za kwa nukuredi yome nsaba. Ondikirize nsibule. Ntumira kuna abantu bange kwandi bona sadi ji undikiriza bwana presenter
0: kwikiriza
1: basebo ni banyabo mwe bale kubanga mutuuliriso una kulwa lero nayongera kusima radio no busoga radio babe bale ino munange kumpaka kisakano kuida kuchala kuwano mu program the native party ya DJ MJ bantu munange bakuulirisa kuba abantu bali presenter ola tuli kusekelela we bale kunchaze ransaba buli lwa kunonchaze ngako
0: kale sebo
1: ndiye nkube ku ndongo ayo naso ni wanga tukanga alisi bula bana presenter ndikiriza nko abantu nti olwo mukaga
0: tuliena mungalo
1: tulina mungalwe ngente kateka je mutesetese nunji zena njaba yo kumone kumbeire
0: era tujja kuigula osawo ibiri
1: baba tujja kukera we mune igulira wange fetu liwo pozi muli jatu akwisene meka meka
0: wakatsamu
1: kare asoje waje mbali kubanga mutulirize ino the native party vibe vibe jakwina mokuwa gara nna ku aluamukaga awo na mungalo mide tubewe mide tunumirwe mide tuchakale onna ku lwalero tujakuwa ni tickets ndobjo banado ku motoka wewe nawe najjo kubanga enda ticket ku drive jakubanga difuna gaba bwa namba yo obasibule ayendo kubanga kubukinga enamba eri 07
0: anana mukaga
1: anana mukaga
0: 53
1: 53
0: 27 12
1: 12 07
0: anana mukaga
1: anana mukaga
0: 53
1: 53
0: 27
1: 12 basabu ni manyabo bakweta DJ MJ olwale ogwembe nayo kuve namba ale irenze yo badijo mliwe mwena mwena mungkubida ku mwedoro wakuna mwakubendongo tuwezi mbatu natuna tutuendwe ya baba chepazinga yaife basoga tunokuba tujuko jesa namba yange isi mwezino msambu wana atanunga gani itanunga gani msambu banange chisundwe karimu kubotia musundwe karimu karimu wange kwende inu just no eroke na batu mwena mwena umuliko mbende inu mwebale kubanga mliyo nga mliku ulisa busoga Royal Radio but it's DJ Fanta Mr. Vibe situwe skida bolo yengi wagwan
3: tamivu

attajiru asuduku ananonya sente nezimulekera okwogera amazima. Nobeera ng'oyogera amazima ng'ononya sente n'oyogera amazima. Nogamba enyama ya jjo. Oli omugamba njagala ennyama kiro ataano ninjala ennyama ng'eri fresh nti ye. Nakutemera ennyama n'atekamu ate Allah mulungi. Olaba kuleeta ennyama nga mulimu ennyama ya bulaaka eddugadde omusaayi yasuzeewo agijje mu firiji. Naye omukakasa nti nno togenda gitwala wayinza okubeerawo olutalo. Ananoonya sente n'ayogera amazima. N'abeera mwesigwa sente ne zikulekera okwogera amazima. N'obeera omuntu w'amazima. Abantu bangi mutabula emiceri gyammwe, mutabula ebijanja, mutabula. Naye ng'omanyi nti buzimba bwe bukulembedde by'okola. Allah tasobola kuteeka mukisa mu ekyo ekintu. Mucere gwa supa gwa sinsi 15. Naye ng'okimanyi bulungi omuceere gw'ogamba ogwa supa wagutabuddemu omuceere omulala. Obulimba n'obukumpanya obutali bulambulukufu obutali bwesigwa bwe bubinkidde mu bulamu bw'abantu olwaleero era gy'emirange egiri mu nsi olwaleero. Wabula omuntu asonga ku munne asonga kw'oli ali ku ttoopu aloza nti yayonoonya ensi nga naawe mwennyini okoze kinene nnyo okwonoona ensi. Nze lumu nagulako akasawo k'omuceere. Nagulako akasawo k'omuceere. Kaali ka kugaba. Bwali obusawo bwali bubiri. Ne mbugula we nabugula kwoloseeru. Naye by condition. Nengalenga nti omuceere ogwo bapime kiro emwemu. Neetambula ne ngenda nkomo nga bakyapima. Naye ndaba mwana kujja kuba mukamwe kaama nga mpulira ndaba kwe oli kumagamaga ngenda okulaba ng'ate mukama we avuddeko waya. Nzebakwogeddesipima muceere omuceere sikupima zikasanku asawo sipisita wana kupima muceere kumbe nga kiro kikumi kakoze kiro kaba kabanjibwako kiro ssatu n'ekitundu. Kiro ssatu n'ekitundu nga ze zibulako nze nfune kiro emwemu okuwera ekikumi. Nange ne mutunuulira era ssebo baapima kiro ssatu n'ekitundu omu magoba ali mu nnyindo. Tewali bwesigwa, tewali kwogera mazima mu bizinesi z'abantu. Era osaasiranga nnyo omuntu atunda akaduuka ka liteyiro. Wallahi omusaasiranga nnyo. Ebiseera ebisinga obungi kyova olaba nti obuduuka amaduuka ago gaggwa nnyo aga liteyiro. Ye agula omuceere kiro amanyi aguze kiro ataano agattako obuveera ateeka okusasula lenti kiro ataano ne bamutegeddemu kiro ana mu munaana. Kiro ana mu musanvu kitundu. Kiro ana mu munaana kitundu. Nga bamugyeko kiro bbiri bamugyeko kiro emu n'ekitundu. N'aba sukaali we batyo agenda okugalangatana bayinza okuyita sukaali ne bamingiza mu sitoowa abo olaba abo. Ne bamingiza mu sitoowa waliyo ababeera mu sitoowa bagenda bajjako kiro bbiri bbiri oba kiro emu kitundu. Embeera efaanagana bw'etyo okubbiŋŋana. Obutoogera mazima oli akola akaduuka ka liteyiro naye nga akabusi wansi talina gye yeeyongera ne weyerekereza mutagenda ddikwatamu alabiraawo nga bigaanya okubalansinga. Allah yatugamba mu Qur'an n'atugamba nti wa awful qayla wal minzaana bil qisti, mulongoose ebipimo byammwe n'eminzaani mu bwenkanya. N'eminzaani zaffe n'ebipimo byaffe wallahi.

0: ekaliro abasaada abo babaino mpajiruwaga okukolagana ni ba headmasters ba headmasters aba masomero okubanga ate batayo abagosti teachers n'abaana abempewo ngabaana abempewo obatamo ti yakikuyamba ku okubanga ate ofune sente okuva mu government edabaana abo bo bango otayire wafuna akasente nga kanji ku kati mperano bagosti teachers abaawonga erina liliyo ngali ku payroll aye nga mazima galinde sente tina jama sunu kwa actually nga nga adili ya bulie anga wazira muntu oyo mutufu aye nga atele mu government aba aliyo then service commission abobo mukutunde milimu basula ntebe okusomoza nze kwe ensonga eno obuzibu engeri jene ndebe accomplished mba nende tuke kunko merero kwayo nga abantu bano either nga emirimu jabwe atete na either nga ba emirimu jabwe jifire ate bamala basasula ne sente
1: debaya
0: okubanga babuza
1: butinga ba service commission
0: aba service commission
1: yalagire balonde bayaka
0: aha kati balonde abayaka obo bagobye kitegeza nti asobola okujja obujje si nga tasasuire bantu be yasobola kubanga ali ya kusente zenenda bano abali ku accusing abantu abo nti baba ali ya kusente dabwe basobola okubanga badi baikiza kubanga milioni 10 mingo likusaba omulimu wadi wayo bade makukuwa mulimu the sente dibambi tirivu ku muntu abanga yakava ku isomero nga ali kweya kubani wabake yamaliriza ero kusoma aye ngano nizo mulimo ketagufuna wagumusubiza kubanti ndija kubanga ato mulimo ngukuwa wamaliriza nge sente odirire bulie wadema kugaba okusomoza we kuba nti mubano bagema bagema for example ba town clerk appointments dino dikolebwa kuva
1: kuminiswe
0: wanguru obo chitegera ujio kolo tike mulimu abama inagaveri because
2: but ya maina laki gandwe influential
1: kwa liwa tinga manyire
0: aha lelo titu kati abi ugina because bino bili everywhere zinali mayuga unga manager wa UEDCL alineri nao nga lia western
1: jack police station is edi singa wano
0: ba
1: osi
0: ba
1: DPC
0: ba
1: RPC
0: wataba osi station
1: yes
0: aba OCCID kubanga eofisi ya amani ino ku police station OCCID so basobola okujitola mu OC station bamutola from nowhere but OCCID because OCCID nalekula abantu
2: the intelligence officer
0: okitegera nagaba ki
1: dibiro
0: so kati eofisi eri very much influential ku police
1: na wali okulia
0: awona wali okulia so batola wali okulia bakola connection basobola kukutolera manager wa UEDCL for example nge mayuge nga one alija kukugemera omuntu wa UEDCL amusindike ku police nga one omuntu oyo okufuluma ikomera alina kuja mu office ya CID kati wabaka alemerero okusasula manager wa UEDCL
1: asasula CID
0: daba nge sente didi musako obo chitikira
2: ya aye district eiganga ngotole kwa chibu geche idinda district eiganga gima cha kubiri mkuiba mataka government kuba idinda na mataka government
0: kamari nizeka numemalo ide so okusomoza kwa nge ukuba ile amino okusomoza kuinzo ukuba nti bwetu wagana appointments edako lebani okuveri kuministry government ne dironze mwaba mwaba abayi na bamuhirwa obo chitegera tukalumirizibwa kulachi okuba goba because bava mu ndede daba kulu erojo okukoloti nga kitufu bakoze order bagemebwe aye bamalo okuba gema badema ku following up abantu bano batuko basigalanga bali kuina ina nga tibafunye interdictions abantu abasoma emirimu egy'okuba batawunikira akababitirivu tola woyo eyakulunya sente d'abantu eyaiba sente d'abantu eyaiba itaka abo bajje basibibwe mpaka nga ebibonerezo bisavinge obake batuirize itaka lyeffe memale bafurume so my worry is abantu bano baida kukolebwa ku ngamateka wegalagira
1: na ekibuzo
2: tuli kuba district eiganga ni kudimu district eiri ya district eidindo kuba mataka ka government kuba idinda muzirali ya government lyasigalawo kuba ndi ata idinda abagalimu banene bwoligema kwa obo gemye muliro gwa tanuru oyogera kwa itaka irala
1: lisa kwa bya mtu kako
2: oyogera kwa itaka irali ti obo omazeo kuba mu kubantu abagema ibwa kya bantu kyenda ku 10 bafirirwe emirimu mu district ya Iganga ona koledo nga minister aliyo wabula minister abantu bali nokola nabe emirimu.

Sisawa na jiko mba kongo mwana tutidi ali. That is Lusoga. Mbani liza konyo. Kuprogramwe nene. Akredi ya nene. Echaba zinga wabu soga. Chinana momonana. Akatunyize mukaga. Busoga Royal Radio. Tutandise. Tuba tutandise. Ndaba gamba. Kasto ulire nyimbe. Misana sana sawa nga nyezo kumacha. Omanya kati tuba tuvudde yeri mu information nebindi atuba tutandise mpola mpola ate atugende mu nsonga eziruma bana Uganda bannange abali mu mikolo obuyimba nga buno kamuweereze bwoti eri jali wani komkono mu banga omgambe oliyo

Negu no mulimo gusa nanga toina nazala, nga toina mwami, nga toina bana waka, notu wala gana nesi bivyo. Nyo tebeleza mwa bakoba liye bali kuli, labalamu babo nabali kuno. O tebeleza mwa bana bali waka. Mutabani wange yangambio jati, mami I had you. Wabadeo gira kunsonga zetaka. Nengamba chichichino, katini nolua lero. Nzabana bange kwe bali kuno. Oba muna aben kwa waza mwe. Oba temuzina ba. Mwe mumanyi temgena kunjo geza bigambo binene nga bana bange bali kuno. Nengo chimanyo uli mukazi mukuru. Baina mwaka su. Nsonga che kugaro kubango kera mchinabi yono na wako. Tukoyo tu unyirira. Madenji na wengenze kuduka kumacho kero kwe wa mwe kwe yovana. Neiba ambadeo na ye. Mama. Ngambi wa msota guvudewa gunoguli kumpu njirita kuti. Musasira bami bamwe. Na wani kabodi ya chikuwa wa mubanga. Na uli nange mirembe jonaba kulira nyojiba mazeko. Ye muunya unyanga bichi. Munazi ta feeling kumacha kuno feeling ya katandika muunya. Munabe bombo.

0: kyalo
1: omwami
0: yenga ngakola bwaira mala wikisibiri jaira mala wikisibiri jaira naguma nakoba kangume nganjanga ni mukyalo nalima ni mama awe bwava mulenzi yatandika okusonda esente kumbe nze tiritegera nga ayi kusonda sente dachi da TV bwedawera
1: Waberanga ne nazala kumpi kumpi
0: nga kale waliwa akabanga nga kiringa kuvanga wano ku busoga loyo okutuukanga mu tawuni eidinda kati ngeryo ne party eyo ayenga kale nali nenda ino mamole nga ndidi nti kubo yo n'omwana we yamuzaala omulala nga mwenda ino Ngoluisi mbwemba nkoze mfumbi akalungi ngera ntwala ntambula ebigere naja oluisi ba mikwano gye bakuba amasimu ku isimu lyange nga lye yabawa natwala musadde ange yatuka okunkoba ati muna mulikuwaya ino ni mama mama tomwidi nize mwidi
1: ibawo
0: mibaze wange akati mujatuka ekiseerera mukolechi Mchankala nenga ndiyo ti manirira. Bwansaba esente edo yaje agula TV. Yaire waka. Mchaleka kuto. Bwaira namukuba nga yakava motoka namu yankubira esimu ati idono neku. Zeti ategera byali byalese. Umba aguze TV na mkanti muno aguze TV webale. Aye TV eja kundetera chi.
1: Obuzibu. Nazara oyalinga kuchalira kawa kawa.
0: Ngajia ulusi weba yombeyo neyo na haba nawe aja. Nemu olu kumina agenda nanyo umwenge. Kati ngandinga mubuza abuza bwentyo nga muntu ayagala muntu we. Kati TV yaleta obuzibu. Ono bwe yayirayo ku mulimo mama atandika okwogera munako bomulenzi bwatagula TV tida kutyama era wuyo n'omulenzi
1: enyumba gye bakupangisiriza yalimu amasanyalaze kakuto
0: yalimu amasanyalaze era tiyasobola akola ki kukola nti nga tesika bya Uganda ngesika bya ere Eyo nabanga yagula ni DVD kati nganta ku CD dabanga dikolachi ngambonera bwo kukwembesa bwembese kati mbegano na uliranga nsobeirwa no mulenzi ekyava mungatandi akoba nze munatika ireyo tidi oba mama ina bya mukubira tyategera nsonga yonaye nayaliwo nabawo mwezi ogwasoka gwa wako naba ogwo kubiri gwa wako naba ogwo
1: omwami ngatachakomawo
0: ngatachakomawo
1: omwami bamuyitani
0: bamweta lukwago Joseph nakoba madam Samali neighbor wange
1: kumuzigo
0: yakati nga lero onaluira okwira ate echanga ya mukubiri
1: bana bana mu muzigo oli nabo
0: Ya muku be balaba ndinamala nabaletera mama eno mukyalo.
1: Ngembere kalubye.
0: Yali ayagala kubayingiza mu compassion. Kati naberanga bo babagala buli kaseera. Abalenzi babiri nabera nabo. Kati bwemba nga ndi kujja okukoba nti madam Samali muna kino ni kino. Ya mukubira yayogera naye. Ya mukoba mwine mbere kalwibe lwaki osirikirire yotyo ya malata akoba ndija kusindika sente ze ndi kwenda ile mutauni
1: ode Kampala
0: kati ya sindika ku isimu lyange sente jali emitwalo ena natole ebintu ebindi nabizayo wa mama
1: Mama nga mukawaya
0: ngera twachankalana nabizayo kubera ye nabyaga baye babitolero bindi okubirete bindi twava nabyo Kampala nabizayo mukyalo ze natike ebyenu byayo

0: emu yedachika yakava kusawa etani zawa machagulu na kuolwa lero basebone banyabo abatuuliriza eno no ye 88 katonyeze mukaga Busoga Royal Radio tuli kuchesimira road plot 10 Klutindo Lupya otusinzira kubanga atetu baweleza tusima nera mwe bale kukiriza ntusobolokola wamu nokutuuliriza programu wenkanya yense munakoti omuzira nnyonyi na nyombi Esther irangeno yesawe yokubiri echuma echaroyo bingo okubanga ate kibawa kusente aine mbera joitam financially nga wetaga mko kumaja echekola changu dala teka kenkumi biri ku Airtel yo onyige star biri mwenda musanvu star emuashi oje kubanga ate owangula sente olunaku olwaliro tuino mganyi mu studiozi alitunyumizamu embeera butya bwe yajjanga emukyuka ko mpola mpola nazala tv mutabudde nazala tv mujje kumulamwa obuntu obutone nnyo bubatabula nabuusako luma omwami wange ne mugamba buzibu ki lwaki ebiseera ebisinga bannazaala bafuukira abakamwana akayinja mu ngatto oba kye baawalula yangamba nti obuzibu obubaawo omukwano omukyala gw'aba akuze n'omwana we akuziza abaana be abagunjudde abaleze now during that period ng'omuntu tannaba kufuna mukyala wabeerawo keya ennyingi nnyonyo nti buli kintu kyonna ky'ofuna oba okirowooleza maama so kati bwe butya kumakya n'owulira nti okuzemu ggwe n'osalawo ofuna omukyala owuwo ebiseera ebisinga kakeya omwana omulenzi kabaddaala gamaama kakendeera omukwano guno gudda ku mukyala we oluusi n'abaana be nazaala bwetasanga nazaala mugumu ng'owange omutima gutandika okumwekuba kumukumu gwe baalinga bawa ennyama buli wiiki takyafuna oba kati yakendeera yalinga afuna kiro afuna haafu bibanyiiza ne weesanga nti maama asitula olutalo ku muka mwana wembuulize ekibuuzo ekitali kitono ekinene ddala ntoyagala mutabani awase bwabanga toyagala mutabani kuwasa era okimugambirangawo nti okkula oli kkula nenze wane ewange saagalawo muka mwana tujja kwebeerera wano tubeerewo pakapaka terikola ki terikuwasa then okubonyaabonya abaana baabannammwe kati ono nno bwe mumulabako amagumba yenna gamusitamye skin sizes nezaffe eza bulijjo omwana nga wemuwulya namba 5 atufuukidde namba 5 atuyonka oluyonka
1: ati maama
0: nyinyabo
1: kati awo nenga mba wange naagenda okukola weyajja okola tiyaira
0: akulese bwe bajja
1: tiyaira naamukubira amasimu eisimu yaalitoolako
0: bwire
1: emisana yaalitoola
0: yaleka emmere awaka
1: n'esaawa eno tayirangamu eisimu eryo tiriirangako
0: bannange
1: niyebuli eno n'emikwano gye nakanda akubaku ezira isimu libitamu
0: ejja esimu za mikwano gye microphone yeyo
1: donati dibitamu kati naaba esoniwa natandika okola kuba nalinagula ku akapoloti kange kaliyo lwakuba nti nkaali kazimba mu buzimbe aye nga ndinako nga
0: netegeeraabonabona
1: basobola okuba omwo ninze naatyama omwo kati bwe nayiranga era ndi mabunda omwana w'okutaanu
0: mumpe wano omwana mundeetere wano abajjulwa motozi babategeeza nti balina tukutuku ez'omulembe jangu wano namba 5 kiki naye
2: kirekaffe tukole nga watugambye okukola
0: tewagikoledde ku kibali kyesimira road plot 10 banjala yemuluma yekabye kabwe bwatyo yekyanga alina olugezigezi lw'abaganda okakasa tulina olugezigezi abajjulwa motozi babali tebannaye mugende mufune tukutuku Ezitekeleza mafuta atenga mkwano gwange baina zongshini ya sisi bisatu wa satu ane ya sisi bisatu dabo taya. Baina zongshini sisi bibiri ya tano dabo ne singo taya atenga baina ne zongshini ya sisi bibiri. Baina ne zama sanyalaze chika echa ZJ ya sisi chikumi ya tano. Tukutuku zino za mulembe era za gizesewa azijira kone spare taya hydraulic jacka wamu ne toolboxi. Zifunika kuchibanja mpola okuita mu Centenary Bank, Equity, Pride, Mogo, oba Housing Finance Bank. Basangibwa mu jinja ku Police Barracks roundabout oba iganga bali yawo ku Mushroom Establishment nga wakava ku dwaliro eliya nakavule okumpi ne hardware eya hajimu yango. Embale bali yawo ku roundabout eya Sleeping Baby kale kubira ko abajura motozi ku 0700 8 10 insanvu mwenda oba 0785 31 15 57 ojja kubanga ate oba ulizako bulungi dala sina hon oina kakololo ina flu enyindo sikulumo ina alaje wekwate sina hon ojja kubanga ate nawe otereera mumire ajira makenda ne sirapu akole bwa bazifa maset koze musange mu pharmacies ne drug shops okwetolola egwanga Uganda.
1: Hati mama naira mchalo ye mama zala alivukoje ya atia ime nabao naga naba tandi kopa kasa ngo mukazi bwaba
0: ebukoje mama aliruddawa
1: alibudabangula
0: Luka.
1: Zenza alibuwa budiope.
0: Budiope buyende. Muzei jari.
1: Yafa. Muzei yafa. Kati. Na paka sana. Gema ibumba. Naja kufuwira muntu vikado. Banange. Yovulu wa ile yonabutola. Ngandi mavunda. Nafuwe kaibiri. Ede vikado. Banange mukuzala mugongo gwatabuka ngabanje
0: awo nabawo ngatomuuliza mwami lukwako
1: simu lyali tola kuniye buli eno tiriuliza
0: tewa munonya ku Kampala jali ngabira
1: atamno na munonya ku byanema
0: wagenda ku muzigo
1: mulimo gujeje bali bali baine bani mbabulimbe ngazirayo mira na jameka na bwenaza alo mwana mwana paka salo abana kusoma bwenaza alo mwana mugongo gwabanga guyunguru gwike gona gona bulinga ninge yomunkende yona yona nunguru kufo banjinga nga bujinge okumala emyezi esatu nga njingi bwa bujingi bwena duke sana kama mamja kunjinga paka li na atandika ogema omuyigo nakomera ku mwigo nga buliwe nenda nunge nibwemira
0: ebudabangula wano
1: ebudabangula
0: owa ekaze za kutula omugongo yakuwa sente mmeka nga ofuira
1: yali emitwalo ikumi
0: eka bili namba nga ozifuira emitwalo kumi
1: na awo wevire nabanga obulamu bwange butambulira ago butyo bano okusoma ndino wapi 7 yomugala naba nikanaka ira ku ono muto kwali kuira kali munasale ko kwatwale mitwale 5 olomugala mukulu ali mpi 7 aitwale mitwale 5 naba nga nkomye mwai nazijena engeri jaina aba natida kumunenia yatusegatuka yabanga komyereta mwe yasasula ku kitundu
0: mwani naze ya bada kuwelela abana bo?
1: Obali abalala bali mu compassion. Compassion yeba welela. Kati ya obana ababiri. Ono mulala mbade nga. Obana ababiri mbade tukwatira wamu. Nebitabo ntola. Yaba ketaga ntola. Na yekati nkomye. Sichali na buwagizi buonane. Mwani naze abana kati bali bali mu secondary. Jukirona alimpi 7 yetamu esemba yo.
0: Wa mwana asomera wa basomera wa
1: alisomera bomana owa P7 Wana sarali budabangula.
0: Lwaki tebatwali watata wabwe kasitoma nyika kuto. Nazara wujaa.
1: Mama najayo kuno mwana omujo mwene omuto. Aye ngerije ya wandula na malusu. Kusende de yali ayikumpa okundizene kanga mkwendi mama obatoli kunenda mpese ente ndireyo. Ya gandula kusente amalusu. Bana tibiali birungi mama.
0: Ya kola atia.
1: Era neka nganga ntuse mpaka mukuvwa mu mbasi okugema olugudo olwira mpaka ya taxi nagwe ekigo kyene kire kyotoziriranga
0: ewanazala wa malayo banga ki
1: kale tidi dobati yase makuba yako bamuta banati todda mukuwasa mukazi musoga abakazi abasoga balogo.
0: Mhm. Wamalayo anti wagenda ngono nyomuko. Tia kubira kwa mutabani we nti omukazi wuna lesa abana.
1: Tia kwa.
0: Sezara yali jali.
1: Yafa. Nasanga yafa.
0: Bwa mutsanga ye wakaya kwaniriza bulungi ngo mugenye.
1: Ah. Mhm. Neda.
0: Gwe wiki namanga oli awesibye obwesibe. Wanje?
1: Ye mama na minesi vyeo nganja galanda be oba na damu netubere chimu wachiri mberao na habana
0: nazala kusonga ya habana yogirachi
1: tainacha yogira ya gamba genda yevali kulavali koma
0: kati gotobe na habana bo
1: era mbalina
0: ngeenda kukupo mkogu ogwe mbali
1: mbalina
0: kati mubera wa motie budabangula kubono na ye namba tano banange. Bamu itani ye namba tano ono.
1: Ye, Emma.
0: Emma, chichi. Tuine bizibu. Ah. Mubera yomutia. Echo kulia.
1: Emma, ya ujira. Lusi na hapa kasako. Lusi na nali memere. Na haba na neba mubera ko. Na vega vera oka ogo. Na tulia. Mbera buweti.
0: Kati ino tuse yote.
1: Uli wao mchala. Kale mbade nku uliriza ku TV. Manya ku radio. So kale yoloyo. Nji uliriza kumale ibanga. Kusoga loyo. Nji uliriza ino kumale ibanga. Kufati radio eno we yata andikira. Kupa Madam Brenda yena yakola kuku kuno. Yona naji uliriza kuyayamba kwa bane chiyonga wubali baba birie. Katibu wena mjire timpu uliriza mama yampe namba rio mkaire mguende ta mama. Yampe namba ya kuulirato yogeri jojisoma. Ya jimpa na kukubiraku. Na ya kati ya yibechiri kwa tagiso kolechi.
0: Ojeyo.
1: Ina mwenene ya mpoze senda atitambulo oje. Amwana taja kubuzibwa.
0: Kati ya shiri mudiro cha mwana kusoma.
1: School fees, mama school fees. Weba ya mwe, oba uliriza mbabu soga loyo. Banambe. Bange mereku mwana kufana banga baba bide. Bange mereku. Kwenta asobo la kutuka batuka woku.
0: Guwako mamu klasi chingo soma.
1: Pisikisi baba yanko bati nzenta asoma zira sente.
0: Niba nangi. Uwa P6, manya P6, bamu wasa P7, bamu wanjo sentimeka.
1: P7, bali mbande, mitu ala data mwene, eriku ira.
0: Yeseba.
1: Mitu ala vinetano, chide bali mbande, ikuminesatu.
0: Kale bajo singa ya sanga guwano, dhani ukusanga kana akana kema yuki. Kati okola milimo chokufuna chemulia.
1: Mama azira mlimo gwe nkola kuba buti nkwa ime walemba ile nganga mpaka sa. Najia kuna iya na kukunga ndivo na mbu obuontere ile muku. Najia mumwe wakavite miezi ena kasoke dendira. Najia mbu njire kupaka sa kweyo mkono.
0: Ngogina ne ema o,
1: najia
0: opaka sechi.
1: Kukula bwa usigalo.
0: No mwana?
1: No mwana. Mukazi yandi akemitu aliku. Miyampa kumwezi mlala yandi akahinga terambu na nga magumba galikuluma. Mama mkaka santi natambula. Na avayo. Na iranga ni transport ya muni mie. Na tuke mkono mustawo ni waligo koja. Ya mpakira na ira.
0: Umana wa mkula ine miaka imeka?
1: Aina miaka ikuminena.
0: Uno ema ina bangache?
1: Ewa miazugu na ajage maguwa mwende.
2: Yine simu te mwite busi.
1: Ya jita ya.
0: Aba nanga wazala banji. Omuganda nga wa mwagala nyo. Aba sajja babebika babeyalira. Tibabeyambula. Bano tibabeyalira. Tibabebika. Nazara ya ito wabuzubo kulinya mugerelio.
1: Mama. Mama tuali tugemagana.
0: Nazara ine simu.
1: Simu ya ojizira.
0: Ojizira. Ema. Manange.
1: Ojizira.
0: Sirikao, sirikao tukole. Basaba nebanyaba ensonga zezo, echiri mudiro kusawa wazino, tu sawa kutukua atida koko. Omwana asomera, Hallelujah. Omwana asomera kubumana primary school, minister balam, jieba dejuze kariro, sirika tukole. Munange mama wabwe atambula kutamiri de, edansaba mukirize, nzo kusinza ngabwe namulabye, nobu yambi tewali. Akana obugwewe kamba debwewo bulichimu cha kutetenkanya butetenkanya nga ansaba engoye zimwati wake ezimu ezokuwa abantu abataina mwasirizi mukize tumweko kezimu ezimu zisigale tunatandikira aho olala wabula katinga chetu saba tuyambako agambye ogambye otya
1: aba ulirisa bona bona bweba yokubasa ponsa bana mbe bange mere ku kubana banga baba bibi banga mere ku kuba balebo balina basa ponsa mama yabatayo ngabakali aje bana babiri omukulu no na iririro omuto bo bali kweta ga school fees kwenta lisobola kupaka sasa weno basa baba nambe basa ni baba baba mama bani naze ba sister baganda bange munambe mumberere woku munduwira woku amubiri eriyo abana bange abo olatole mitwalo etaano kwasomera
0: naye asomera bumana
1: be
0: asomera
1: wali buda bangula
0: mitwalo etaano
1: kale mbaire ngamba somekeza nga mu private ya yono mp7 mwana mu mp6 mwana mu ikiza mu munani
0: kati okumala ko na abasomesa abera yatya nga tebamugoba kudda waka school fees
1: era musomesa yangu bira duze isimu yako bampisa
0: de seta ku microphone
1: tisade ne dimube ne dimwe yimirire okubandi tibali mugoba enga yankobye ekiseera kyona kyona ali kuntuuka kweka
0: ali mu kisulo
1: baba kuba basule mubona bona
0: basabo ne banyabo byebyo mu bufunze program tuba tumaze ojigataganya naye nga ekikulu kya byonna omukyala ali kuwanjaga nze simanyi bwe tugenda kumukola mu Katonda simanyi okusoma si kwa mande
1: bali tandika ku mande
0: kati obali kedani
1: mama aliyo
0: mama tashi asobola kubanga atukwatirako
1: mama mulwaire ye na wana bana ne yasoko okudulunduka na bana twalwanisa kupaka
0: biadema
1: kale Chumuikiriza ya lima kukalo kutuluda ya lekera. Ayevuti ya tandi kukulache. Ukubanga. Aida kukuno maingatini ya vyo kulunji.
0: Bane tusale ntoto tusalama gezi. Omuchara limu studios mama Emma. Tugenda mukola tutia. Nenga abantu bo mu district ye Jinja atuli kujange na kuzomweza abiri mu mukaga omwezi guno gwennyini gwe tulimu ekitweta kusiba kona mmwe mutulabe tubalabe tubategere mututegere Beti Kagoya tuli wuwo Butagaya tugenda kujja Butagaya tukwasaganye ensonga sayirize eyo Busoga Royal Radio Yes abo Dore Gorofa Kim
3: Mama bakati aba aizo kugaomba yegweza aenda mama wa kurazi.
0: Mm.
3: Wa tonga.
0: Yesebo.
3: Oja wa una kunche wa kubati kanuni ya muka jato vuru kumfu mbira no kumbe sawo vya mbwanyo. Anyo uomutu sa wakana. Ato laba na iba ya banda ya wa yoku, kubuntu baba wa yoku, baba na bambenda ingi ingi ingi. Kati ya kandi kwa kukumba mungeri, peta sani la viti okufutamira, apuwe nere, kite choboka. Kati waka uvirizi wanzo chamba ili nsaba.
0: Iye sebo.
3: Tusoke tuvone baba wa umana. Tuvone kukukuni vale. Tuvone chitufu baba tari kuenda kuyamba mwana. Kiba kumama, oba kiba kubaba. Oba kiba kunazara. Kime mare kibiteleze. Olubainuma. Uwanaba wekanda uvuyambi tumuyambi.
0: Kari sebo.
3: Okono okutwe sa kwante.
0: Kari muami ya kimu.
3: Kari wanoye na atwe sebo.
0: Tuwe yaze sanyo, tuwe yazege. Siti nkugambie, nazala, enambe yomu kodomi, bawo, zetagisi wadala. Zetagisi tegele buzibu chi embelewe zevawa. Busoga loyo semu. Na wukuliza mkulu. Wanje? Mutese bikwatagana nawe. Wanebye sala bichatukolera kwene mberaje tulimu. Wanje mkwano gwange.
4: Wanje na nyombi.
0: Wanje Mwanda Sharif Erwani Kabawa Angela na nyonjo. Ogwana guno gwona. Ndivulunji ogambo tia sebo.
4: Ni wana kumete na vutono.
0: Ndifain sina wanuma.
4: Nango ya faku mkoba.
0: Mbuchi.
4: Suviga programu. Alikulira na muliro.
0: Alirudawa.
4: Oye mkana samu mwe noyo.
0: Alazewa.
4: Ida kukovera. Nani ombi?
0: Wanji.
4: Mbe amazima gene garinki. Omute nsaa sosu. Ife tutuli kuchigende la chaa kutuwala kuizayo mkazi uwa kutuwala mkazi uwe. Omuta adono tulikuenda kutegira luachikari kuwa mwana
0: vuyambi.
4: Kuma ife tutuli kufa kutaku. Kuma ante omuta na mucha la mwena izenda yenka alikusina mundo wose. Kuma ante omukazi uwa obate mfumbo taka abuenda.
0: Ya vayo da.
4: Mwe vale. Oba ya muko wa. Eche nise kutuzira kubuzili kitu.
0: Yesebo.
4: Ayo msa adono nzo mwano wange nga mutumba. Kisabu la kutila punche ne mwle kuhila. Mbe ili ndongo zanti omucha alono. Esika nga mwabe ili alikogera tuwejitu limenti kuogera za gana na mukuru director wa St. Margaret.
0: Yesebo.
4: Mga. Mazo tegera eti vile yomu sa adono. Kati ifa abawe abawuliriza na abatesa tuwe na ingeri jetu gemerako. Tuwe nika kutu contribution niketu kola. Kuruchi rindu tukari kutagera omusa adonu abana yabazari lani
0: mwami dukwago yenanyini bana abata anubo nawe tulina
4: omuntu wali kufunani zivaku insonga donadona no omusa adazala abana
0: esimu zavako
4: me esika mkukomere kaida kuremere lwa kufunika otidi wati shingo omusa adonu ya fiyambi yaba nipo stati omusa adonu yungi kufanani. Eskanzele sida programu diokola neta kufuna.
0: Yesebo.
4: Ezida mtu gote aza mprogramu. Na wili ni Mr. Bajonga alimu studio. Bana angendisa ama siga.
0: Umano
4: riyata anda msukuru fizi.
0: Mwana yuhi. Iwe.
4: Uyo mtu ala mtu kutakula ajana guaka seriti. Kufuga angendi kisaba kiyo.
0: Buwe wache.
4: Ezida chini kile mazima gene. Eskana wane iti ananga chilikusana buza ane chilikuseka. Omisa daya mungu uzati ovili dewa.
0: Nechitunula.
4: Nebari kuoro mshina kukika chone kena yoni mkuzani la musente. So, dama si magene gani kituenda kukute gero chivayo nga chivwile mfamire.
0: Munda.
4: Mfamire ya huye neno uchareo jaya fumbiru amu.
0: Kalisi.
4: Kukwala. So, kufolo mga haba kukwale kuganda.
0: Yesi.
4: Mfamire ya fumbiru amu. Mwanda shari feruanika.
0: Tue yanzi za. Tue yanzi ege. Nsawa kunamba ya nazala o. Busoga Royal Radio.
5: Na nyombi.
0: Wanchila suri. Kwa
5: tuweleza mama.
0: Na wakuliza sewa.
5: Wana ni inabigwa kula suri ya chikiri rake ya imemubantu wa mtu wa lomulamba anga kulikuro yo FM.
0: Tuweanze sanyo.
5: Era wanondi mungo ya bantu katinte santi.
0: Otia.
5: mama osala ngolu yingezira bandi baibye kikitwala nga kikulu ate tekitunumira kyenda twakola obuyambi bwaife y'omuntu ng'oyo maama ibye kaalira aye nga tuwulira eruuyi n'eruuyi titulobye kuyamba loyo twidde atambulira walala n'omukyalo oyo aye aleeta abantu
0: kale namwakuuliza mwekyemugamba banaye mumanyiyo wamulowoozaga kuuto kumpi okwata kyotera Masaka Road kyotera nova ku lugenda kati mubimanyi munnange mutukula boda si kyekyo nze ndabanga ogende mutukula boda tekigenda kusoboka naye enamba ya nazaalawo toyinza kubanga togirina omusajja ono teyalina balamu bwe kubanga omuntu ava mu maka awanjaga omuntu awanjaga nonoonya ku mulamu gundi nonoonya ku mulamu gundi nonoonya ku mulamu gundi baawo bamuzaala baawo mwana omuyeka gwa newaka
1: kati ibaali babiri
0: microphone
1: omugala yaafa
0: mm-hmm.
1: kati mama yamuleka ya awo baba owesanje yamunona
0: yamutwala
1: yamukuza kati mama ono mulenzi webaabonanga batandise osega eitaka lye yaiza mama yamuka mama ido nkuumire ki eitaka baliiri malawo n'okwira yaira nga ali ku abaana
0: kale tetugaanye naye omuntu weva mu maka agera oba owuliza nti moshi ali bw'ati moshi yawasa nti omukazi afaanana atya abaana bali mu bameka era ofuna omuntu akuwa ku lugambo enamba ya madamu wa compassion eriwa mukwano gwo madamu wa compassion eyakubira omwami yamukoba ati munatwayire kusanga mwine eno wanti mukwano ndi bulungi mukyala saamu ogiire wa maama
6: oyo munda lugambo lwe
0: bana mutandi akwemere nze tidi ne jjo namukisa gye bagenda ne nayigembe waakwo
6: abo bandi bayira baye kojja gaabaana ambuzeeku aye zakyakola oyo munda mubuuze bulungi yenjira ajja mukobera kikumulamwa
0: yenyabo
6: madamu esange era abawuriza abo nabo namunda wayogere nasoose
0: akimu
6: aye inazaala atisi balisosi twamuleka yona omusaada mwene gwe twandyenze
0: essimu teziriiko mbu
6: kubanga ono nawangaala ino noono omukyala we
0: omukyala yavaayo dda
6: magali nti abandi kibendeza n'amazima bwe gali mukikumi oyagaana mwatya
0: omulala ati
6: omulala era ona oyo inazaaleza byabyatukoba biri awo byamaani
0: twagala tuwe ku namba y'omutabani
6: oyo mutabani kale atiisi ate olw'ensonga tujja asala gwakaala
0: netuulisa
6: nsobola okubaawo ng'omuwala waife nga yeena naali mu embeera ebitaliiki
0: nungi akuuma ennyo mukama akuumira eddala byebyo kati bannange bannange nawe okuwuliriza ssebo toyombera mu pulogulaamu ebi byombimanyi
7: omukyalo oyo alikozesa olukudukudu oba obulimba ezira gwosobola kunkoba nti ku bantu abazaala omusaada ezira gweidi oba ezira nava ye agenda kunkoba nti abaana aba batano ayemereire nakunta yenka ng'omukazi yakola abaire akola mulimo ogubulisa abaana aba batano n'obukufuna owokusula tekumubulamu ku muntu wa famire gweidi
0: era oba oyagala otegeere iye
7: ngiraba omusaada ayinza okuba idi aidi ndi waali aye olwempisa olwisempisa banaifaimatemkolinatoirerera omusaada okwekyawa niraabonanga tekayinda muwuli
0: mwe mutambula namwe temutambula
7: kati n'owali obuzibu awo
0: naye ngalaga nti ali so hambo
7: ambo ngaali awo niiwe aye ali naye asula naye naye obuzibu buli bwalino so tukusooke tumufune mali
0: hanafe tujja bakowa temujja kututama naye bannange mukama katonda wange ensinga ekuvuddemu tugenda kujjawo obuyambi kabaka mwana yiwe enamba tuina de namba ya muntu gwomanyi ekakuto asobola watu wa Kampala mikwano jabawo mpa ku namba za bawo bujjo kokuba nzemba kubire mbagaye saba ku namba ya lukwago pa ku namba ya bawo bulijjo ema ine bangati Ema ine miezi mwenda buchango zala ema bawo tamulabangako ani yamuwerinya microphone yogera ku muzindalo
1: namugabwabuwe
0: wa mutumane
1: namuwajumba namugajumba jumba ema
0: ngatebiterira bulungi ye jumba josefu ye jumba ema
1: ye jumba ema
0: ye jumba ema banena abalashitabwe yabatuma amanya omaze banga chingo vude walu kwako
1: navayo tinima bundenda yali ya miezi
0: Tugamento limu wakanga nechintu. Ngagube deo na abanabo. Mpaku namba yomu ntuye na. Asubulo tuye ambo tutusa kumuamiru kwago. Chokache nsaba. Nze mkubuli nengabwake doku machamu kama na mkube chizibo wechi sirani. Neva makagu mwami wange jendi kati jentu de. Nenoba ningenda. Nze namba zabala mbangezo nanzirina. Enamba ya nazala wange njirina. Bonna balamba wange namba zaabwe njirina. Enamba ya mama wange nzairo mwami njirina. Ezo mwami wange zo zindi mumutwe. Ero kikichiza na wabuza. Enamba za mikwano jabami wange. Bano wa mwami nuwa butiki, college. Njirina zindi mumutwe wa agre. Zo nazina zindi mumutwe. Olichi wuna. So katimba nkikita na mbuze. Agre. Chiri chiche yo. Mwawasa, abana bangelusi ngambalesi. Wabili bitia, tuweza kunga amanti for the time. Jovude makago mwamiono. Tomuli, zala nabano banje. Walabanango wababili mbafu, bante gede chilichitia. Na hebu wabatan. Nogumabu guminota mlanga, tomuli za bao. Mpaku namba yomukulu. Tutandikira umemari. Abakulu bagambi, abawuli lizanti. Wabina banga bizemu nto mwami mkumbavu. Baja kwa mbaku. Fuwano wetu wetu kola. Saidi zombi tuziwuli la. Nsabu mfuni ya inamba. Ulijo mkulu kwa mnonyeza. Inamba zemi kwa nujo mwami. Aba kuteka mblacklist. Buso galuyo radio. Wanji. Na wakuli za sebo.
8: Onagule kufai kariro.
0: Iye sebo.
8: Kumu kariro yoyo nzeke mbe ya nkoba. Bale yini abla kwa namba. Ya msaiza.
0: Chona chetuliku wanobuti.
8: Aso kapu nina amba ya msaiza. Atezita ni kirao.
0: Yesebo.
8: Teke ni kwa wa elache ni kutayasi yako.
0: Kari. Agraga matufuni ya kunamba. Eyo, eliku saidi. Yona! Eyo mwamiu. A director of St. Margaret Junior School. Buduba B. Esomerita ni kakugula wenda kuzo mwezi kuminanyo mwezo guo kumeka. Akakana bali katutute kono. Akato. Buda wangu la buduba, bili rani ganyo? Nina wendeka. Ankobi yobela buda wangu la. Buduba bichi liyao kumpi kumpi. Ntani santi olo kuno nyabasarizu yomwana.
1: Bula moji.
0: Anti nze katisima nye yeyo. Buduba, chili mbula moji. Basiki.
1: Bala moji.
0: Bala moji. Echikuwa bulijuu director St. Margaret bala moji. Buduwa bichi li bula moji. Omula moji director St. Margaret Junior School. Omuganyi yabi wakande. Munange. Abasoma sabatende kebulunji. Environment nunji. Dalabana basoma. Ate munanga abana abatia akatonda. Esomero lili kumusinji kwa dini. Abana banabitone baba kwa atila koko. Ebyen suma. Abana basomero dalabulunji. Kaskulu fees kasobo kina dana wamu wedele nganze. Osobolo katola ate sumero lia dete kuli bodenge. Ebyen mizanyo babi soso waza. Ate munange abana mbatuale yo. Abana banyo kabuja kalimu sugar, sukari. Ate nechindi. Abana tumagenda na bitabo aba baby class middle ne topo. E yanku ya kama jona ngamba nti okutikira abana abechibine cha topu Tino kukolebwa mukama bwanabanga kiriza enkuba ne weto nnyo musana ne bwaka gutya abana bagenda mu kibina echa P1 ngabadde mu top class bagenda kola graduation party babateke ko kufiro nabagamba omusajja abera gamati ya somero lya kyalo na ye standard ya mtauni so abazadde abaina abana mu top class ku St Margaret Junior School bakutikirwa bagenda kwambala gauni bambala obukufira betale balie nkoko balie mpombo St Margaret mutwale yabana basome kubayo ku 0755 06 288 oba 0775 78 77 77 director ojja kubanga ate oyogera naye bulungi badde manyiwe budabangula shenkana kumpi kumpi awo kana kapiwi kali mpichi akawetani akatutwaliko ebitabo byabwerera dana bisanga yeyo abamogo bodaloni tani kolugendo loni mogo aboda ofunira yu afuna emitwalo 85 joka oluoni buli wiki sasulenga mpola mpola nonyeze namba linga munsawo omu aha oyagala kufuna boda yo ofune ku kasente we kwate ku mogo bodaloni ojja kubanga okyusa obulamu kyali lettabi lyonna erya mogo eri kulyo kumpi oba si kyekyo kuba ku 03 12 58 00 ojja kubanga ate munange oyogera nabo Chokmel Herbal Medicine gwalumizibwa amagulu omutwe musujja mubiri gwonna gukuluma guyongobedde Chokmel Herbal Medicine mukwate omunywe ojja kutereera ate gwalina amannya agagoba galimu ebituli bw'osenya gavaamu olusayisaagi akamwa kakuwunyako dda akozesa nana haba mauthi washi nawe omukyala oba omwana owobuwala alumizibwa ng'ogenda mu nsonga atudda mu kweraliikirira ekyama kiri mu kasulanki women syrup amasimu nga gaaka nnyo mwagala kuŋŋamba ti bos alcoholic drink kyakunywa kirungi akirimu ebirungo omuli entangawuuzi tekireta hangover era nga yandi ekyetaazo kisuubula abalina adipo ez'enjawulo okwetoolola ekibuga jinja era nga mu tawuni bali wa tobaro ku kachi roadi ewa mama ivan gokale roadi ne wa alexan sanze namenya ekamuli bali wa buwero byogero shopu batala bosco ne wa vela mtax parka eiganga ekyokunywa kya boss alcoholic drink kiri ewa okecho and sanzi md mini depot kwoteeka ne bampalana shopu tugenda mu weekend mwami mufumbire kamera akawoma obulungi ennyo akozesa buto wasta gold vegetable cooking oil alimu ekirunge kya vitamin A akolebwa aba Mount Mel Milazi era ngojja musanga mu supermarket si n'amaduka gonna agakuliraanye amakago gafule ekyebbeeyi ng'ofumba ebyokulya ebiwooma ang'okozesa star a gold vegetable cooking oil ne bakasitoma abo bagambe nti ekyama ekyange akiri mu star gold vegetable cooking oil omwami ali emmere yerumene engalo abambala investment grain millers limited bano nno mukwano gwange bakola kawunga akamanyiddwa nga mbale fine maize flour era ng'ebuwenge basangibwa ku kizimbe ekyambale fine maize flour wakati wa chewa drug shop ne house of books ate iganga bali ku saza road opposite ekizimbe ekiriko premier bet ne jimo ejinja bali ku busoga house 86 akubudiope enterprises ekamuli akawunga akambale maize akambale fine maize flour bali mu tax parka ate ne buyende eyo kasangayo bakubireko kubanga barudde mu nsike mu kintu kino basangibwa kawempe bombo road opposite M&I bank era nga kuva mu mwaka gwa 1992 paka kati nga bakola akawunga keeru kazimba abatona abakulu fenna tukamugunya wamaggwa te obanga okagoya okozesa otuzi tutono wewala abafere akawunga kano kapakingibwa mu kaveera keeru mu buli nsonda nga mulimu akamunyeenye aka redi bakubireko 0772 92 2 9 73 nkiddamu eri 0772 92 2 9 73 oba 0757 72 2 9 42 ojja kubanga ate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala tuli yudawa budabangula luka budiope westi budiope isti westi westi mama Emma bimusobe dina mbofunye ebule dachika kumina mwenda zoka shoto jiwanzike wanti omami gurudda nga muku mwuliza buchango over Kampala bwe wajja microphone ye mama tadda nga muku ogera na muku mami wafe atuzala taida nga yoku kukogera kuku na muku Tibu tijimpenzo yange tajidi nze mukubile ku Oba imwe batam blacklist then give me his number Ngulebe no lupapulawo tekuli namba ya mwami
1: ya mama na ya musa mesa
0: mama asobola tuwe namba yomuko Niinga chongamba nti omwami gwe inamu abana batano esimu ye tojina mu mutwe okakasa Olimba ferave tusukako ngalavu mpye namba nokwata nankwate mu mutwe Nigwa abana batano bati Kino kitalo Wanji busoga lwe radio Wachi wandika mu kitabo Banange Chichi kino kye tuliko Busoga Royal Radio. Wanji.
9: Hello.
0: Wanji.
9: Ebala kuwereria.
0: Nawe okuliza mkuru.
9: Ona gure kisinda. Mbara si yafanga. Leke mbuli yako mkali oyo.
0: Mubuze.
9: Ana ndo mtu no bana no zara no msaiza bana batana ngato maite namba yo aibao.
0: Binsobedde.
9: Aba wewe oyo.
0: Mbubuda bangu la lukao. Webali ino Webali ino
1: Najwa andika kwa mchitabu
0: Mpe namba ya lukwako
9: Eba nga tufunire Iso wakata andiki Rasuena okumwa magezi
0: Kali agree Mpaku namba ya lukwako kali
1: Mbante nijandiko bante najigandika Iti atukira na kujiwandika
0: Wajiwandika wa Jerie waka jiwavude Botukubida mama usubula mula gira na ajitu Wajiwajiteka Wanti si, Mama taina simu mchalo
1: Nivaira ndijana yoyinjire Sayo wano wa anti
0: Nzine miugi ya tibigata Iwe mlala nti simu.
10: Namuka mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbia idinda nisi tricky thing. Eti njokuwe mchaga ya Tichibanga wa mbusoga Habana badia kuta gali Badia tianga gali Wenu kakasa nti habana badia gali mbusoga Valiyo Nure chabantuwe buwenda budondo buyela Habantuwe kasowa Na wangoma chini ya muli Habantuwe na magira kagoma Butangala buwenge Habantuwe mawaito Habantuwe na nkandulo Butaga ya bukungu Habantuwe na kabuku Namulichani mbusoga yona yona yona yona Tue kondenye na kutomweza winamuka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaga ya Awe mwido Kwani labana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti twida kusamba mu mpira gwo kwesa nusamu wakati wabakozi ba Soga Royal Radio ni team wante kateke okuva mu district ya Idinda wetu na mala PM events esimulu na ndongo ruoni abembi babasta kacho muziki mwembi ku mwembi mwembi ku mwembi bino byo nabyo na bijja kuba live ku Soga Royal Radio ni TV gagade eya sanyuka TV hepa kadino ditege king of Soga Royal Radio
11: Sanyuka TV Feba Nodala
10: Black Bull Echokunwe Chayde Kende KCB Bank Victoria University Kampala
12: PM Events
13: PM Events
12: We plan your party

podaliwo ni mogo ngo sasula yo sente di soka imitu walo shina na nitanu donka diti uruwani bulisasula ka sasula yedindi mpola mpola chari ya isa gali ya mogo ilikuli okumpi mbo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.

Ewanga lya South Africa bategeezizza bawasale sale paka ngena kwedde omwezi 30 guno omwezi ogw'omwenda. Abantu abaasigala mu ewanga lya South Africa nga muzira bipalati bibogerako mu ewanga eryo bajja kuwiramu okwekalakaasa sinzigu mu ewanga lya South Africa ngena kwedde omwezi 30 bategeezizza nti debatuweire abakaali e South Africa. Wemba kiru mzindaru ngebili ndeni nda wubi visiso ukulabula vyate gezantu sidikiritema akabanga ukufuwa utuwe karakasi mga vwa kwao tuja kuilamu

radio yaise bantu chinana na munana akatonizi mukaga busuga royal fama nesonga kamale dindi bulungi muitanu ndi kwenda kutandikira olwebisera lwakuba bituli bufunda bitontono biti osobola otanga ku message nja kusoma ku abata kwenkaire batageze nti muliyo of course tutambule era ni message empya ku kusinza kubibuzo byona abubuziza kati katutambule we nao olwalero ena ku edomwezi edowalero iwori kuuliza yeisi bantu kyabazinga wabusuga eikumi n'olulala omwezi ogw'omwenda obwaliro ti ena ku edomwezi edo omwaka gwa 2021 abantu abawera 2097 bavuga mu bulamu obw'ensi beyitibwa mu mbeera ey'amaani ey'ekitalo ne bemva okuddira ku muzindaalo ng'eiwanga lya Amerika liri kwibukira emiyeedo abantu abo baafa 2097 nga n'embuyaga edikunta obulumbagano bwakole babayeekera bawambeera mu ddeiwanga lya Amerika mwiwanga lya Amerika awo twajja okumalikiriza nga Amerika erumbibwa munda munsi yabwe okujja okumalikiriza ng'abantu bangi beyitibwa emomina ndikwenda odetegereze bulungi mu mboozi nga tutandika bulungi puroguramu ya lutabaalo iwanga lya Amerika wenva okuddira ku muzindaalo nga enteekateeka ed'emikolo ed'okwidukira n'okuba nga basabira abagenzi abo ndiri kujja bulungi mu maiso akaseera ka buti biri kujja mu maiso katujewo awo wene abasaba bawamba enoni edu edindi badolekeze eisatu kudu dijja dikube World Trade Center mu kibuga New York olwonini twawulira n'okubwa atuka okundi kwali e Pentagon mu bitundu ebya Virginia eyo United States of America bulumbagani lwali bw'amaani ebyayiririra nibiki ebyaliwo bigendesa akaseera ka bitutujje ku nsonga eyindi

0: kali wibale kuza utere kwe rina kambune wani utere kwe rina Chelsea Ebuma wibale kubatengo bayo omukuru ni wani sebo vila radio ina minege nsanga yudu na minage nsanga yudu kuliza
1: zendevu zaku kuziyo mkule mbezo wanga yugira kusonga do na umu kama wesho
0: President Museveni kare wewa lekuwa uliriza amazima geni tia ndienze kuira mbozi nga nga bandi ayo ngo msugu mtufu wangi choge ni pidi hatu kana enda kungwa mpeo mkutegeza omusugu mtufu ni President Museveni na alina ekisemba yukunte kateke yuwa ya nabu mukama echo tichige magana na bulombo rombo wabatoloni era tichige magana na kateke ya isema wangu letu asomi unakorua iguru nechira mechu umusika hainga no msugu mtufu bitu video official nze nguru ile

0: Kwa wansu wa mateka gaba nkuvu Uganda. Sente daba customer di kuumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kupoka ili kumigula ambirira.
1: Infla Uganda baida. Herabe yama okuba idandaba. Butiba abale ete ile. Eida galeri idandaba stroke. Mkani okusa nalala. Olumizibwa magumba. Oba nengo na mgongo na ibikuruma. Olinedwa ile ya makada. Theritis. Eida galeri lino. Okuva mu Infla Uganda. Balieta Infla Liquid Syrup. Edoze ye eida galeri lino. Eba yantupa mukaga. Okumala weeks mukaga. Okotakwa eida galeri ebe eta. Infla ointment. Ngeri olikozesa. Okusiga kubifebi ebikuruma. Eida galeri lino. Liagane mfamasi zido na dona. Drugshops na amaruwa liro. Agabeto oruide. Infla liaka kasibwa Uganda National Drug Authority. Osola no kukuwa kunamba dino. Omane ebisingao. Note musambu munana musambu. Atanu na muenda. Noti noti. Chenda. Niku note musambu itanu mukaga. Mukaga na itanu. Anana mukaga. Abiri.
2: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichikuwa aku. Kozi salugave.

0: Akekale dachika tuzae mkagadu mkamunangi tuingire sawadhi rijia kuwa muenda wali kuliza Sakata the afternoon groove tukajia maiso mnangi Mpola mpola Ai Mweta shibari wa ni mudra de viral Mpola mpola wutambla
1: Nangi Nangi Mtu wala Wizi
2: Wizi ah. Muzira
1: Ah Aye ngawa rido noneza ayo mwana ike. Kubanza tijja ugumi kanga nkunda gabu.
2: Zigatega 15 na milioni 5.
1: Eh. 5.
2: So kana signing a leave.
0: Ah no kati singa jemigo iwe jotako. Singa je yatako. Mama. Buyende ikamunana.
2: Ah mundu kuvuma bakuru wano.
0: Nima ni mutama nilisa eh Munege ndereze Ah Tuje Lumba Eh Aida wa madechi Oba ila ndoza Ati mbunage
2: Tuluwo
0: Onkozechi mgandange Anyway, katuje owa maka bugembe Omwembi gwebe ita maka bugembe
2: Buchaman
0: Yena vile ya kubanti munange bebe kuru gobo no yu Veteran gwebe ita bebe kuru Adine ngeri jaku ilamu na ilarango olimu vandaka senteke
2: Ulamu kubile sima muwe mula vwe muzi
0: Era yena vile ye mulugu ni yanga

0: ya kujoin ngaiza yo join PLU NRM wabosi galya babona galale amateli ngi kubiri kubiri
1: nera bu nera bagambe NRM atoba nafe tugwao
0: ayi kan tokera bila ke nkobye ntibaida kujja
1: ndo kwesanga ngafe tusemba yo kusaya
0: tokera bila baida kujja ngatulwa bulungi twaliko ya gala ayiro kubanga nakolantia nakolantia kale mangu mangu namukisa
1: waya bantu
0: tubite ku note musambu ina mukaga ku note musambu ina mukaga atanu munana isatu azatu na isatu niko note musambu mukaga munana nka gachi nananka gana itanu tambulirawo tubone botesa mbwangu bwangu tolwa ku kwisimu
1: ari kulayi twagala abantu ngabana
2: yes
1: wanje sebo
2: nda mulinda gima ku highway restaurant
1: yes sebo
2: abaje asababi
1: wanje
2: ndi kumala mwabuti omukulu ala gulenda la tekirole kimonga aye museveni ekigambo kiyakova kichatu kirira kwa binamukaga asa tunamlela kichijotu kirira
0: okay aliku line hello
1: hello
3: bochi balikuwa kama muli mutiaye
0: tuliwe sevo
3: ngani nze kayongo ali
0: yes
3: wajwa musu gakova ati politics is for the white people kagano mnyagwa yae daya alonze ya teta kufuna member of parliament wa ile mulela ape nga ingira haipodi waliri aya ate utibe gano kwa hapo inenga vile mi aino kwe gima wana ato ulo muga ati azila chakona
0: kari kwa leino kwa leino aliku laini yelo
3: kuna mwama di muka anzanga wa muka zaku ya dimbula umeru e na maingo district odongo to mutufu uruwe nsonga mze na yiga ku ayo mvamu yiga mtegoru tula ya mtairoru tula kimu vayo nga mkuba kati president Museveni yale kare nguzi nga nomu yangu kwa mutabanewe kulari kujoku vitamu okugema Uganda ere kyo mutachie uvune
0: kale uwa lehin alikulain hello
1: hello sebo
0: alikulain
4: hello
0: yes anji
4: nuzasuwa ni yasayunge nuzana
0: yes uzani yongi na mwedobozi
4: antu wasi ii
0: omuntu
4: tenda waba angogonda era kubanga era otagonda bakuniga buti omalaga gonda
1: manjiba gamba agusinga kubi ya gokute
4: ii waba bulungi
0: iya wasi gala uo
4: ee wasi kira waba au
0: necho
4: kale sabo mwere
0: kale wabale ino tlamu kizabantu weka yunga
1: wabale
0: nze
1: mamama wekuanga wabata asansi
5: awakuru mbala msiza
1: kale sabo
5: nze mnanchu kachuke mbika abudumajitu na yaba kuiva masimu tebali kuhulikikana mwemuba huli ya nefile tuba huli ya
0: hey
5: katibufunze ingini ya teleze katiechirala muna yonanso nyo wababu ziso ni abasingo obu unji amanyi gaba kwamu tebala wa osu biliona nduwa inzo ba uwe nchu kachuka yensonga luachi onoguru zanti mugaga alivuru unji andukire ili kubala wa waluwe chukuli ateka tiabandu wakenda kweso kanyo chibina chapti LU
0: okay
5: uwe nsonga bali nesuri timumbela yona obatia obatia ateke duo kufuga okuja kufa wata chuka kuveno jetuli mungu wa wakume
1: gweto ingire yo
0: yona ida chuka muna igoni uwe in the basement omusa data ni wembela bota jayo hello
1: alo sebo
5: abai
0: yes
5: mwabale kuweleza
1: kale sebo
5: yajava na musa kamanje kwa musaki ya tusa mwe tisa ila kati ubuli mtu wa duke misindi ababa mwa position na
1: halo
0: halo
1: halo
0: mwike manguino alikulaini halo halo yajava na vwayo wa manzeloza halo
1: wanji sebo
5: chatesa
0: hey
5: omrezo yo munyakwa nomugenzi segirinya bakolanga ebintu byabwe nga tebaba siriyasi buli kaseera nga bakola ebintu bya katemba baba bakatemba webagwa bombiri lyabo nolwekyo munyakwa bwagenda eyo bwatyo nasulawo ekibiina ekivuganya simunenya ate ye anoonya sente
1: Roza Piero yeri mukatemba.
5: Piero yeri mukatemba. Na ye chintu se chali kukona timvunde mchino katingeze mchino anonya sente.
1: Anonya ati mugati gwa bata.
0: Kale ino ensonge tegedeke ike.
1: Anonya mugati gwa bata.
0: Aenda kulia bata. Okay. Asemba yo, semba yo, semba yo. Hello.
6: Mwisa bakagwa.
1: Wanji sebo.
6: Kakairo kutukwe.
1: Yes sebo.
6: Politiki singo ona alama wa walobo kunyambo idikolimbo oino kuba

0: okuli ingilize edwa ilo liye nakavule. Tuliku muzikiti bagwe tamazikidi takuwa guli opposite edwa lile elio. Wembe muidi. Dene abantu abe bujiri. Nevi tundebile ni bujiri nge olivo na toso wole kuida kwedo ofisi. Ida ebujiri mutauni einuma wa Centenary Bank. Kukaunyu wa Koli Road. Deni abantu abali ebusia. Nevi tundebile ni ebusia. Muide ebusia mutauni. Jinja Road kumpi na ofisi damaliba oba kumpi na idwaliro libeta Africhua otukawo ngo kubaisi munga tukulagira bulungi era namba da masimu demu jo kukuba ku okutufunani dino Airtel muida kukuba ku 0759 mwenda asatu na andala chinana na mukaga nkaga 0759 mwenda asatu na andala chinana na mukaga nkaga eyo ni ya Airtel. Eya MTN eri 0778 29 83 79 0778 29 83 79 enambe yowojifunye jisevinga kutifukanga hefekeya kubanga oja kujetaga okwenda okutegera wa watu fuuli kuida no okwenda okumana ekigema kubula mubu woba okubaisi mu kubanga oyogera ku nsonga dabya bula mudonka ate woji wandise jiteko tufukanga kayotera bela no kuba no buzo ti nani ono obote nambe nebanga mu isimu lyangai tikwidi so ndiba kubiza nto una kolwencho mwide tubakebere tubeidandabe branches zo dodo na diliko abasawo bakugu bulungi no baide chokola bajja kukebera baida kuidanda baida kuwaidagala iwe singo batosobole kuida kwa office wetu jokola chi okuba buli branch ejasi gala kwa abasa wabajjo kujibako so services edi doba wano dida kuba ne ku branch ezedu chetu kusaba kukera buchi bukere mwide tubakebere tubeidandabe mumane omubiri jaife wejemereere mpozi nga iwe tosobole kuida una ku rancho ata asobole kuidana ku rancho ngaja kuba bize osobole kuidolwe sande ku branch ye idinde no head office eyo ye bandi gulembawo ku rwesando kuva mu cha chinti mbawo kabiri branch ze disigere diba closed yo rwesande tidibawo e branch ya head office ye idinda yonka ne bendi gule ku rwesande e dead sigaire dibandi gale olwesande ditandika kabiri lwa baraza paka lwa muka agolwa ido olwe sande dibandi gale aye branch ye idinda head office yo ebandi gule olwe sande paka kusande eramba olwe sande singo banga tosoboile kuida rwaido idona ko olwe sande sawo isatu edwa ile lo liba ligule eranda kuba kebera erambe idandabe mpozi nakandi akatareke kamuruka kama
1: yeah.
0: Ali no mwana nga yamalo okusoma nga yaenda okusoma obusawo buno aide tulina ofu yo kusomesa chi abana abo nga okay. Yasoma ku yamala senior 4 oba yamala senior 6 leto omwana oyo tumusomesa obusawo buno ategere era enambe yo abana betya zo kusoma oba ali no mwana gwali kwenda aide asome nga tayime azza cha kutandikira ku mwidabi takunamba ya 0705 05 23 asatu na msambu asatu na mnana 0705 23 asatu na msambu asatu na mnana eyo singoba n'omwana nga yenzo okusoma obusa obuno nga yamala senior 4 ya bitabulungi oba yamala senior 6 mulete tujja kumusomesa enamba edo kuido kulwala 0759 mwenda asatu na andala chinana na mukaga nkaga 0759 mwenda asatu na andala chinana na mukaga nkaga MTN eri 0778 29 83 79 ndaba kubizo kero bulungi musule bulungi era mutuke bulungi
1: kale hati omnange dokita Cornelius Kayamba okuva mu Fukanga Medical Care abali ku Kamuli Road opposite Al Shafa mukere wencho ni branches daibwenga babadwa

0: olunako olwalero togwa musubi togwa mumanyi katonda akumanyi amanyi amagenda go amanyi abana bo ngabwe banasoma abalalanga bagamba abana bo tebaina magenda abamukumwe babatwala mu masabo amanya gabana bamwe bagatwala ku masabo abanya gabana bamwe bagatwala mu bintu ebitasana na yenjagalo kubulira Yesu no gwe tusinza ye mpologoma ya Yuda awa uruguma tewali kisigalawo bwa uruguma endwade ziwona bwa uruguma abalema batambula bwa uruguma abazibe balaba katonda asobola kuyimusa katonda ya Jabatumayas ya mujawansi na mutuza na abalangira abantu abali nga bamwetolode abamuvumanga olowoza beyongera kumuvuma olowoza beyongera tebeyongera kubanga bala bateba ujulira katonda bewunya nti nono musajja abadde wanonga asabiriza ono musajja abadde wanonga asabiriza saazi na alaba saazi no tagenda kudamu kusabiriza njagala kugamba ono Kristo bobera nga tunaba mukiriza mukirize kubanga yakumanyi
1: akumanyi
0: akutegera tusome mu Matthew 20 twagala okulaba era kubana abazibe b'amaaso 20 verse 20 29 paka kwasa tumunya
1: 2029
0: ya Matthew Matayo katonda akumanyi togwa musubi katonda amanyi nga bona abera gwatuwuliriza manyi katonda alina batandise okusumulula saawa zino waliwo abali ku kitanda katonda atandise okubawonya ekisa kya katonda kitandise okubasumulula kubanga katonda ye mpologoma ya Yuda mpologoma
1: weewaawo
0: tusoma muganda wange
1: Matayo 2:29 wagamba bwe bati nti bwe baali nga bafuluma mu Yeriko ekibiina ekinene n'ekimugoberera laba abazibe b'amaaso babiri abaali batudde ku mabbali g'ekkubo abaali batudde ku mabbali g'ekkubo bwe baawulira nti Yesu ayitawo ne boogerera waggulu nga bagamba nti Mukama waffe tusaasire omwana wa Dawudi ekibiina ne kiboggolera okusirika naye bo ne beeyongera okwogerera waggulu nga bagamba nti Mukama waffe tusaasire omwana wa Dawudi zikirire Yesu n'ayimirira n'abayita n'agamba nti mwagala mbakole ki ne bamugamba nti Mukama waffe amaaso gaffe gazibuke Yesu n'akwatibwa ekisa n'akoma ku maaso gaabwe amangu ago ne balaba ne bamugoberera
0: Mukama yebazibwe tulaba bana abasajja ababiri baali bazibe b'amaaso nga batuula ku mabbali g'ekkubo nga bwe basabiriza nga tebalina ssuubi nga balaba amagenda gaabwe maybe abantu b'ekika famire zaabwe bababoola kuba nkugambye nti no bano abantu abazibe b'amaaso baabatunulanga ekivume baabatunulanga abatalina future naye njagala kugamba naabo baawulira nti Yesu omwana wa Dawudi ali kuyitawo ne bakaaba ne bawogana ne bagamba Yesu omwana wa Dawudi tujukire Yesu mwana wa Dawudi totuyitako Yesu mwana wa Dawudi twagala ojeje tuli otununule tukoye obuzibu obw'amaaso tukoye ekivume simanyi kivume kikyokoye naye olunako olwaleero

0: Bulungi.
1: Ko.
0: Wanji.
1: Kota baba.
0: Ndiyo ndi Bulungi baba.
1: Najibu boda boda Luzinga.
0: Luzinga mli mtia.
1: Luzinga tulio.
0: Iyo abantu ombuze ku baba.
1: Saba. Bere nkubuze ku nafira dada ange ku mutambo lwe bala za duzi.
0: Sorry.
1: Azala baba we kitana aba mweta na mwasalei.
0: Da kalango.
1: Da kalango.
0: Ndali takuno. Ndaku sindikira nambo diteyo kuwe ya wano.
1: Kale sobo.
0: Mhm.
1: Kale soko ba zako abantu na Britani ben kali na po monteo.
0: Mhm.
1: Irirat. Ira ba lokombera abanange ni bananga ba boda.
0: Mhm.
2: Tonyo.
1: Bende ino niva cha mani vana kwa nukupo wenge neruzinga.
0: Kale baba.
1: Eka loko mbeera usiko kwende ino ndiku.
0: Kale. Banaze wukupo yena bafunanga munenda. Banaze ndi hape ino. Kiza mzaha mokobotia. Iyo mga na wangata lia vigoda. Yanka mta lia vigoda yomu ye muli wa visambi. Iyo ni kisu vi. Wanji
1: Andi je
0: Ondi kumoyo
1: Kovu baba
0: Ndi volunchi
1: Baba lo kutuwele
0: Mkali baba
1: Machari so kuwe na ambale irenzi
0: Abe irenzi muli mutia
1: Batuli volunji
0: Aho ya uchirunji
1: Namosaku
0: Aze nani za kuna msa, unala msa huo mkazi timu na msa Nakula ni imwe
1: Wena nakula mwisa
0: Sebo
1: Hewa loto kubwa mwisa
0: Mzo buta na msa nakula ni imwe, wansivye ni imwe
1: Mbe baba
0: Mhmm
1: Nala msa kwa umwe miyande makanika waifu
0: Mangu mangu tufewa
1: Nala msa kumwe miyande mtoto
0: Buri asembayo
1: Asembayo nala msa kudada wangu

0: amekujilana na mnana groza mkaka busoka radio eh
1: mwana love yonjirumirwa eriyo tibunzali
0: okakasa
1: muteketeke mama baunda
0: mazima
1: oh bona ruwo
0: ani oyo
1: abazaire bwo sana kusimibwa
0: baliyo
1: basana kusimibwa
0: mazima
1: sana goli kundi musada mekete
0: akitu
1: nda kuvukirira bwo taida kwaidusa nasunda busunde ngasunda wota
0: kitufu oliyo jasebo
1: nibulungi sebo
0: amaina nirobozi
1: amaina nirobozi nizo mwise bidonga badman bode yabasoga baino
0: wachwe weli hawe isa vidongo
1: nize limu isa vidongo ya zalibu hawa isa kasango zina natu echa angechi
0: salamu alaikum
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: oli mganda wangi
1: nejo chene baba
0: zina ni mwana hawa isa kasango
1: ane
0: usoga obula mbulibutia
1: obula mbulu unji
0: mbele litia
1: mbele yona teba ile mbi
0: ngobiri wa mbula kuhu
1: mbuzeru wa mbela etuja mmaiso obula mbututututio tupuge mampula mpula muganda wange
0: bodea
1: wanjisebo
0: mkwe olimuise vidongo
1: wechiri
0: atuwa sali wawese kasangu
1: wechiri
0: mtuwa wawamidukulu wawese kasangu wawamtaoni wawese vidongo
1: wechiri
0: banaze msudio no mwana wa mayugi
1: ngabyo busoga yevulaire
0: ngata
1: ni baba chava zinga alimu abana tulino kuduga
0: mutuduge
1: wechiri
0: muti aba abali echiiba luma
1: wechiri ah wechiba chiiba luma bana ifoto zilacha kubakolera nayenga kwa wao
0: bode
1: wanyisebo
0: olo music chicha kwalizo kubango yimbo ti bana ngo yimba osika kwemba bi style chiko banga erewo mbo ino ngoli mulunje ino mono oli mulunje
1: okusingira ilala nali musada mukubiwalwaga era bonali ntandika okukuba endongo natandika na lwaga aye nga bwoki dinti gakuwebwa mwino yali byomwo musada mulala gwentayogere
0: iyo mwogere
1: omusada yeba mweta bali bamweta omugenzi medi munachalo yankoba atyo yemba bulunji aye mba ile nkusaba okyuse mu kusitaira yo okube ku kunebindi
0: ebiye nembe ile
1: beire okube ku kwemba ile
0: otabule tabule
1: era bona sisinkano omusada omu bamweta nzenga nzaba mukweli mwange bamweta Simba
0: Simroya
1: Simba Simba ina yankoba atigeza ku kwe side yeno tubone ekintu kinakola ki
0: kuba ye usaina side muka
1: aha
0: uyo muka muka
1: eroyo na yantu sawa no wendi
0: Roya Simba ikaika wana ibuso gando mwe mgosi ngokwe numiriza
1: wo
0: mtu gosi ngokwe numiriza mu ndongo utikubaliwo ngote kole yafa
1: etisoba tisobola na kuchikweke echo
0: echitufu
1: kitego chiri
0: audi baka basima bajire
1: aye fwe nzenganze nenda nsima omuntu aliwo echo nchimusima ku era muku inze mukwida mu ndongo era no muntu gonali nsinga kuwagira ngani nda ni ndongo ye
0: comment mwai mwangalira walala obali gobo galango mate omatirengo
1: nali imba walana ye aye nali mwenda bwende ngo muntu
0: kitufu
1: era muku mwende ino era na malana mu meeting anga twawaya muko ile mikwano jino
0: ngo wira ku bulungi
1: yes yampa mu akatonto no era tampa bunji na era yampanga mu akatinti ni yes twawaya muko
0: uwe bali kuba na moyo kugwidukira
1: yes
0: odi abandi kaire okaya enda abukire ku bundi aninire ku bundi
1: Obona obuzi wetu line busoga wano ngate kuda kuba buzibu bwako tola okuba buli omwaida ayenze chedidenti omuntu ena inaida bana aba no omuntu gwakola chi
0: gwaidira
1: ku bagwe yegomba aye tuchida chitola weli bana ifa abandi abachikozesa buli omwa banendowoza ye sebo
0: ato uno musu munasi ngoso okuwalamba olisa aba kwidi ukatini obanga akwidi
1: eza
0: mtu avu ina tangaanze kungwiranze gwataidi oyose abandi di
1: yesa akwidi
0: oyo kubanga akali ngamulanga yefula mwandidi oyefulanga akwidi angezo sikya akwidi ku
1: yakuwalampa
0: yakukira
1: buka kugya na yeche igulo ne chemisana
0: bode
1: ani
0: producer
1: wange ba ndaba producer banje yo kusingira lala producer wange ba mweta Chipasamu
0: oyo oyo muka oyo muka uwa mandi uliyanga
1: chipasamu oyo antegera era amazima galinti
0: udinga lumu naye kwe yo wa chipasamu namuza kotipode yo mwidi twa kugeyao akoma anoyi atia akwidi ala akumatira kuenda akondo msado we woyo
1: msado yo muenda ino we kuba kugema mbo ko kukuba mwana ntio omwana anga alikwenda atirele mu line mazima gali ntio gema ngo mwigo wa kuba mwana yatirela mu line joye ndaye chipo yage mu mwigo yankuba
0: byairalo bako ba bigambo
1: ayankuba mu bigambo aye nga niwe yani nkubye mwigo irati andi waka ine kubanga musomesa ba musomesa twakiri
0: kati iwo kwemba owangalira wa
1: nze mpangalira mayuge
0: mayuge mtawoni yo
1: mayuge malongo iyo jemvwa ewe ife ebwo ndamba ndi waife nangomba ndi waife wembe kumwalo mba ndi waife eyo yona yona
0: muisaze lya bacho bazikalebeta unole bunana
1: unole bunana mba
0: banono abe unole timu yo unole kwete yusoko jo benga kumikisango osoko bakubemwa wemba anga bachazi
1: nda kuba kuba
0: bodeya
1: wani sebo
0: oidotia okutusa kwa ba producer na abembi abo okubiroya simbo kubanga baku bakuwa amagiza akobanga bana eyi akugema kuwa bamwe walumba
1: okuse okusokera ilala nasoka na alumba studio eyo bali bajeta zalo ngazena ingani kwendo
0: yali gebuwe kula
1: ndongo yali magamaga
0: magamaga
1: yes
0: yasokera buwe kula
1: yes aba aba abembe binali singa kwenda bali bakolera awo nafu nanga yakaira akajawo Ubona tandikirizawo producer awo yali awo bali bamweta producer oyo yamara yavwa ku muno yajja ko yo munsi adindi
0: Godi Godi
1: Godfather
0: Godfather
1: yali ka odikisije alikisije yankubira yo kwawe chemba natandikira waye engeri kyali tina kisoka ngati bige magana bulungi aye
0: ngo awonge ndongo nsi
1: ufu
0: oje kola handball
1: ngandi ko handball aye engeri jinali ko omuntu kwengoberera oya izange oyatolanga ekigere mzewe na izanga
0: kati botuka msudio basu kaba kupisa bubi ba kusodi bilimo izala olisoli baku obwire bakwambako okubanga baongera okutamu kiri ekinusi oba oku obwagaze wo bwenze bwo kwemba aba basuka ba kalubira
1: studio de ntambwire muku tibaire mutambuzi wa mu studio ninji ntambwire mu studio 20 ne studio de mbaire muku amazima gali tibambisiza bubi bampanga ekisanire ngate timu bukambwe ino radio wokozi wo bango lino mwana gwoyegesa yinga agemya mazima gali nti takukalubiriza ino
0: kitufu ekyo
1: nze nali ngemya Ate nali nzira ikabyo ngomuntu kyanko banchikola
0: ndi wachipa wajayo kulwemba lwa kumeka
1: wachipa najayo ngana nkakole ne mba ibiri
0: osoka kulwemba chi
1: kulwemba linasokera ko balweto bulamu bunyuma
0: tulina
1: abe tulizira
0: wa ndi olwa kumeta ono olukwese kati ati olwaira kwa
1: olwaira kulona balweta tuone
0: kati
1: yes,
0: sofa mtu ina project yani manga imeka
1: project yange eri mwene mba ekitono ino pinzo kuba ni mwene mba nga munana
0: okuba watandikira kwemba za records okoyo yelinga magamaga kati watani kamwaka chao kunjire ndongo wafuna chinegenege mwaka chi
1: chinegenege mfano chifuna mumwa anga tuvuire enuma wa
0: mu covid
1: mu covid ero lemba luno olwo luso serwe beta tubibyemu lwaidira mu covid
0: waida watu sakate ndo
1: era lwanko samu abantu balwenda inaye engeri lwaidira mu covid nze nga omwembitirwa tirwanko ze sabulunji amazima gali nti engeri yali iti ya amani yali jesubira okukola ekya amani aye ate n'ebiseera ebyo obusoga bwali butabwike nga kabiri baadi jaba kubendonga ensoga eyo nga bafuuse batini
0: asano badi kuba
1: andi kumpe busawadi no bali kudikuba nawandi ndi wulira ge bakola ki aye ebiseera ebyo waliwo okwo okulwanisa ka yendonga eyo
0: yabasogeyo oba nimo mwali muno mabadije
1: ti kuna mabadije aye abadije ebiseera ebyo badije agundi style di redi ndi bali bali mwino okulwanisa
0: Abembe abembe
1: abembe abembe ile
0: kati uri kuchota nikakwemba lwemba chiruwali oyembe wawo lyaka chitufo lwembe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe
1: wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe w

0: Rosingo kwanga we ulira.
1: Amazima galinti ne ulira.
0: Olufiringa.
1: Wechiri.
0: Kati oina plan ki mundongo. Kubere oba kono ko wawa ne biru ko wawa no biru birura. Obo biru wokeza. Wabanga oy planning ira mruso oba mruzongo.
1: Sebo oje plan jendi na mundongo. Mpamvu na iru akuba. Ebi tuge mama sawa no nebichi.
0: Nebinji.
1: Nebinji njinti. Chobo likuluoza mta imwe cha. Tichida msawa mta imwe yo. Nobuzi bubwe tulinaye inga vyo ndo uoza binji. Ndo uoza kukubendo ngeno. Okusinga kuni wano.
0: Obo mendi ndi obo uoza jasi yoku nangule kusamusamu samu soma love yo.
1: Ah.
0: Webo na wa kejida from now wa miaka ngebili maiso obesa tu.
1: Wene ebona. Mazima galinti emba tiyerire muru kwe. Ndi mwembe wa busoga.
0: Ah, mi kitufu. Walio yitumbia kwa ndio rifle wa chapa singa.
1: Yes, wanji.
0: Walio mba kwa chapa singa.
1: Mbemba ile nkali kumwembera.
0: Tutu weyo. Kwa sababu oli muiya. Zeyo kwidi oli muiya.
1: Ndakubanga ngiza kwa kuno tetenkania.
0: Eh.
1: Olwe mbolo lwida kuidanga tu lwida kubalukala mu.
0: Amina.
1: Nembere kula taife.
0: Eh, seife.
1: Seife.
0: Otibona oti angoli wale ngo omuli mumbaiso oli kumwembera. Ngaduza kuti ajja kuba we ajja kuba vuna. Ibune ye. Nene.
1: Yes, sir.
0: Kati wachibono tiangu liyo maiso of Kamiro liku embe lalata.
1: Amazimoru na kuolo mpinza na wuta na abanga na mbaide
0: kuchara.
1: Baba isaifwe. Amazima gene tiko banti obati. Ayenga awali lata isaifwe. Oyo ni mwene.
0: Bukuka lubizu chibuwa funye mundongo.
1: Bukuka lubizu chibuwa funye mundongo. Ateka bilibu wabana ifebene.
0: Bani.
1: Nobuzi wabulibu wabu wa managementi.
0: Ozi ya managementi.
1: A managementi nali kunayo. Itali ya mulu ndi mulala. Aya mazima gali ntiti yali. Kale ya namba kuchi ya namba. Aya litasobola kuigusanga wenenda.
0: Kati watanga yu. Mani chokuwa kubanga wesi weyo nangamwena mwenye magani la walala wama mwenye magani kwa yamba gana.
1: Tuwa litu yamba gana. Aya ngeda. Okuyambagana
0: ye itafuna mirimo ye itafuna mirimo oba
1: emirimo to ali tufunaye nga oba management
0: nga ngana agemam kitofu mbitegira ati so sanu to ina management oboze
1: abesa wadi nonzira management amazima galinti nzira management
0: oba wote
1: nda kulimba muntu yesebo
0: so kwa management yali nge kulemesa okutuka wo okutu sene mboku digusa oba jasinga ebagema kalimo akamoga akavuye na akaboli bakairiza
1: akamoga akabaka vire yo
0: ngaba ko bakairiza
1: bakairiza
0: bakairiza
1: ate mirimo jaba mitonto no
0: kitufu
1: akati aona asigala nganzi nakoba achinaidanga anda kutambulanga necho
0: ai sana uto gime gimiam
1: akatontono
0: akatondo buli ai kabaka ko
1: kabakange

0: mwise bidongo kankubuze kwa katarekeka kati ngoto yoku banolo ya Simba kwa inani uundi niwa nolole ya fole olole so far iyo kumwembe uundi kwa asi nilo kubanga wako lila bulunji ngoba wayo msigene kuya wako lila bulunji oba yako la bulunji oba yako oba niwa banga wako wako ili magizi oba ako yate uja kuba wakabi
1: yes baliyo
0: baliyo banji
1: banji so far abe mbizi venji renga sisinka naku abe nene abe renga bandi za muamani nechi gambu chibampa nga chirunji renga banga kasanga ndakola
0: bungoto ya kuroya simu mbisho anugosi nko kwe gombe busoka
1: bamweta jobless
0: jobless atemu Uganda wana wana
1: Uganda yona yona
0: Oba wa guru oba wa ngene ka gigana yana yana
1: ako kan kesi galizi
0: yogere kyogera abantu babulire bakwifu antu tugeya eh kwa kesi galizi
1: yes
0: muso gang pa kwa pembe bati basatu bati bosi ngo kulia ngo ulia mu ideme ngo niwo bango ye music wave oba is more inspired
1: okay anso seno niyo ya Simba na akopo yona kan jobless Oba na abo, au ndi bamweta muna bayi nsolo nkambwe.
0: Idada.
1: Idada.
0: Hey, yoyo muka. Yoyo kuya kuvengu mi, miyake javita. Kumutu we, oba muyo kuwe muka ombo.
1: Hey. Onkobe basa, tuwa ya bano ngele kwa
0: uwe. Yo, uliwe idembe yungira.
1: Mwenzi yoyo undi oyo. Bamweta mavimbo.
0: Mavimbo, mavimbo, mwana wewe bukobi.
1: Smart D.
0: Oyo wa ilala. Oyo aze, amwidi oyo wa ilala.
1: Sebo. Ni kumisingi jange Yesu sobola kumwirabira
0: wale wangaya kwe maga maga
1: maga maga nali woko
0: ngokola wocho wale wasala miti
1: atwali tuyiriva
0: wabagali mbubi
1: wabagali kuyiriva
0: ngoto yuko hafuna vona hili yu Oba onkomanda bachaliwe yakundaga Filipo.
1: Aya amazima gali ti Filipo boli kugulira amazima. Sabonsoniwe. Banga Filipo acho ne chikolo chene.
0: Oyo lyande batendongo jikubye. Benonga yoma.
1: Filipo naandaga Simba. Filipo naandeta muzalo. Filipo no mulalo oyo.
0: Filipo irala ato wa chigambo cheze kye mwindi kwakoba ne banu.
1: Amazima gali ti Filipo. Nkwenu minkiriza Muganda wangi uwe mbabu nabu nabu nkozi uyone ajirenga abutanga kwa vifuanani mbaga basinga uwe baboneyo
0: atari walugundu wanu wakabi wanu wakulira wanu wakabi wanu mpi kastanyo mpuntu mpi
1: uyobula bebula bebwerele
0: oyu na kwa hundu wa MP waife
1: sado yo muenda ino aye nama ina manji bamweta fire kalibandula jaja musada mulale wa maino
0: hadu mweta fio bakunu yose obugambo busembayo
1: obugambo bwenso bulosembyayo nkoba anti banange abawagizi baifa batuuliriza oba batuwagira nze nizo mwise bidonga badman bode ya ndi mwembi musoga musaba mwongere okutuwagira nze era mumpagire endonge etambule obusoga
0: tukale ngo twere ku nze bani bani bani obusoga royo ready bagira ku mikutu ejindi ba wafuna challenge wa ona bakwaniriza
1: yes
0: bakwaniriza au chirunji ai mwongero bana bavimba wali eyo mwongero kuwani bali je ebitiwa mwongero kubenda ate wabuno mtasa akubaluemba lu ngati mwaya bana odi nasoro kubaluemba ngato pena
1: sente
0: odi omukwano gwene gusinga bina osoro kumpa sente kainera mwa kubaluemba lu kai ngompe ile sente mina alu kubakairi ayo mukwano kubanga kubeirewo ngenda timba nkuloza odi ngambere nkudeva ngati na dei fe
1: kyenso bwo kokoba bali kutuulirize na dalanga muli bembi tukole chebete mikwano mikwano chisinga bukulu
0: odi ngaso kubanga zitomba sada wa kotianeze wa kuchekinga ngasa ni chumbe wa kotianeze cha kuchekinga ai na kasalira kona mtu we alikuwa tuli mtu we ai sikiza ndikumbe ino odi ngomda so kuwe 15 walaba kufa kolo we mtu alao ba abiri angoyo we 15 ngo uri sadi kuwe ngato disubira
1: bwechiri ngadi we adi kuwele mukaide ko baito
0: su ngato su we atobira layo ni idea kali mnanze mkubira nko ira abiri gano yada myakusina na amasimu yakusiniriza ai ngo yesinga yakali mnanze Nwako kwa katondo idinga omu feeling.
1: Ayesebo.
0: Batu kole kutuena.
1: Abwechili.
0: Zendo kira amazi mtu wampa atavika. Ede ya kato omwane wa mtome ine uina kwa kumtewe jokuna kumtewe nga kuzira hampiri. Sibula kubawuliza. Kwa sibula kubuna wuna woyenda.
1: Nganka aliku sibula. Nda kusoka kweba za management ya Red Yeno. Mwebale che mtu kole la tulibasi imu. Uomu zira. Ani ifotu batu zirao. Sonza sima kusimira.
0: Singa kusima pidi.
1: Mbala mwisa. Jemuli ndente mulikuwa ulira. Ayi mwebale kutukole la Red Yeno. Ensada mubasada. Ya man dije siko muna nda kusima.
0: Amina.
1: Kunchazaku. Jemu simu emiru ndi. Ah, tisobola na kujogera.
0: Ya, kujogera.
1: Bana nga bawuliriza, mwe bali kutuuliriza, mwe bali kumpuliriza. Mukole nga mutyo nobundi bwaida. Mutulago mukwano ogwo, mutweze mu amani tutwala obusoga mu buntonji. Waire bwaja iraye, atira tutulema kubwongerayo. Ndako sendia yonga na musa ku DJ wange mulalati bamweta DJ Lucky O kula musa ku kazei
0: aliwa
1: oyaba nango
0: abe nango bana nange bana ndiro jako nango ndiro kujo kulia kumputa
1: sebo sire bulungi sule bulungi akumi
0: atakumira mpira